mamete bibi bible say na kwai bi wo wa etini woni pa ni so na ewiye no ayo wu atai odofo endemi bi se wo say kwai be na wonam so e kwai na wonam so na etini anasa etini bible say o man so kwama biom nemo banisa arinade

0: zawadi wate.
1: Ote.
0: Zawadi. Tuangalua wadu watu kwa jemu ndawate. Ote.